kung atin kung ehenege che kung okik nakneke ok sahib se chok entonces le kena ina kotun nak kwash musik de kakwa matis che akwila angel na kwanto angelak kakwa kisi juli templo kakeha hermano angelako chisa kachor pero karunas mali kwenka na kwan karunas mali ishko na kwan hermano narabis chali kuseng te okebrech kumkil na kli templo mejor inka achina shik salikul pero chos chepa la kaan ungido ish kwan kili Dios pero rabinak chali kangalak mejor inka achina shik chi kebaish lo kali Dios mahana ali ungido na kakak osla inka ating hermano li ungido ish kwan kili Dios haan takotong rikin lahat angel. Takotong lahat nagnakdikin ang katang ayaw akwil tiyang ag na kairak. Kosh manuli Kristo. Hukain nagtakotong misamaw sa hermanos naklao kwaish musik likakwa sa likam sa likatyuam nakaash kwang kili Diyos na bersin pa. Keretal. Siyang kiru kwang kat lahat. Hermano. Malaat ungido que es Juan Kili Dios. Marecho kachis bala en kilagwe. La e ungido que es Juan Kili kakwa ongenka ta kotong rik enig mahik marchangat. Ongenka da halal kwa tinubal per la kos la enig bichan chabil in konjontik chabil marchangat. Pancha nak la en kwaning angel sa la iglesia marechangat sa cho. Ay Dios ma bala kaya kwe. Mukuhontan katkoli kakwa at yal ka akrikinaan. Singa na katyo amiratin di Dios. Di Dios, yo charamal, yo chinramal, o kanak na shkekan alep, porque narah na klaot kanaw kwang sa ikanghel di Dios. Narah na khalish kwang kili Dios ta kwang sa likatyo amurenak, chukho kaang ta kutong tsakal, chiruheb likas kaitin. Ating hermano, kosla chios chankiru kwang katlat. O kanak na siya ratin ni kakwa, sinuos na siya, tento nagtakotong rikinik anghel na kamano. Sila siyang kinumas nagtakotong, laat, mare siya kubirisil na kwang kunak litiyak. Maring at siya na makakun siya na keok li siya na tsakem. Ay Dios, hermanos, laat na chonjik at kambayak siya na ruka. Ang hulik anghel, haan kung retalil na kiyokwi chikotong na haan musik de kakwa at chochit kakalak sa lahat yun. Amaos, hermano. Pero sila at nakachinak lahat ang hiru kis mong kili Diyos. Lakwa ang hiking ka na hala. Lakwa tinukbaling ka na hala. Marila at chakchoch kakwi kis lo kali Diyos pero la chacho akwe agwe sa la kuchoch tanin kila la hong kablal la kachokok na krikinep la kwech kabal ngon halata la kwa tinobal mungko ng kakusita akwe ay daw sa timan tinto manak ta kutong rikin la kwanghik wala so kamash kutong sa sinakruka wa Moises na lemtsong si kwangkili Diyos. Naskoton sa yuam lah Pedro rikin li rati no bal sa iskeretal na kaang ak chiklis yuam. Ut lah Pablo koton kwan kili Dios risalis yuam rikin na kaan ing ak chinas ni mob risirip sku sirip di kuing kay skerip chistakla li Kristo. Hokanak amaos hermanos na kli apostol Pablo desde sa jonala ang shkul kwan kili Dios koklash panukish kakalika shpablik arus tiyere haman laat chankiru tiyo kachish manungkil silirish la tiyo ang par kwan katreli atine matyo kach kebal si kakalak sala la tiyo ang kwan kili Dios o malak siya kaak ng katye jal si atin wilaat yal si atin tiyo kach tiyo ba naklaat kwan si musik na kakwa akin

mejor machechik a tin hermano cual usna jalanta yocre naklaach chabilo la yuam sile deshi us hermano cual usra naklaat leni nao naklaati chokachi abin kre li yocach kulbalchi sa cho na sao aquam de kin li atina en es que porque haash kwan kili dios kwan sa la aquam jaman laat a tin hermano y hermana at sa kwen sa ish Marela ach chakok chik gusata shkana sala awusha la kwam kat bihnak mali atina en narahna che naklaat yo abam bali kakwa yo am bala kwam yo sh hochin kil link a us sala kawush hokana kumkuchay mi kakwe katana kra na tawli atin pero chanaba kanak yo chikira kla kwam tat kira kama konak di chahel konak li shosh Yo la chakwish, pero si chatko orik en honak li doktor, arrojo na manu la manu na lang nakakoshla. Mas tiyalal tabetis china mesiru na nakakoshla. Tatulak rik en la manu na hona hochochila chikaw. Na resilish patiru li tiyakela an, na chak si chapil, ra na chakcho ore li kwash to chalal. Pero al mismo tiempo, na chrake Takwil o chikirak sa humpate. Hokain espanje rati ni kakwa atin hermano. Kawut porque li Dios no koshra. Nekatra li kakwa, nekinishra li Dios. Hokainak narah, naklaot at yu amili atin. Kanaw, shkwang krikin, shkwang kili Dios. Hokain atin hermano y hermana, anayin rati ni kakwa ni kamchak. Koshib tarol sa Sala kuchoch, sala yuam, sala kwam, barpine kataliman, sala kangel. Dios chosote sin kakwe, nasao silin chol, nike. Ninyabisir atin di kakwa, chisalin chol atin herman. Nakwahan naklaat, kuchmen, sirish la yuam. Kwal usrah naklaat at, tajiri Dios. Kakwa, hal din kwanghik. Akobrisili kwati no baal. Ako bersidin juam. Ako bersid kakwa. Maring aning ku sikwi pero sa lukunala in kakwa. In kunesin ka atiruk manungkil pero laat at ang aning kuya tsaka trili Diyos. Mungkunin ruta siya manungkil at ik anghel karo nag esje lak amulbe pero nakwanting o keng sik tsaka trili kakwa. Jire li Diyos. Li Diyos na raha halbal pero ha akhiru naklaat tats amare li kakwa. Hermano y hermana. Nasao silin chol, chula kagukin, ut, kambara atin ni kakwa. Di Dios, haali chocha atin na ang kakwe. Hain mo kukwa atin ta atin hermano. Hanain, ratin ni kakwa Dios na kam, akukin, lakakajul ni kakwa. Di hermano Pablo Pao, chok. Dios siya sotasin kakwe, nakwak sa likon na lain, Shulup la kilopal, jerele kakwa. Padre, en el nombre de Jesús. Lo que nebel la kabacha kunale katinimakwal Dios. Nits amacha kuat kakwa, naklaat kakwa Jesús. Chikanauta siya ka Dios mío Jesús, kwang kambal, juaminkil, la kwangkilal kakwa. Chikotung ta siya krikin ni kakwangki katin Dios, hoosh kotung krikin rilopal, kawa Moises, Padre Santo. Inkata siya kakit si Sael, kakwa, si kakiban si Terkosik, lalo ala, kwang kilal, nagkaba atin Diyos. Ho kampe nak nagkatiyat, kakwa, nagkatiyake, naklae siya kaskutan sa kenru si Chocheng kat kakwa. Lao ta siya kakwa Diyos, si kutong srikin li katkwanghik, si kutong nakrikin li katinobal, si kala, kakwa. Si kutong nakrikin nak nakakusikip atin Diyos. Inka kak chiruli pastor chiruhet ban chihunil tenamit kakwa ta kutum. Laat la nimbok sesh menep chihunil la kwa lalak ahol atin Dios di chokep chikolukre la kwa atin chokep chishokpal sa liramep atin Dios. Chatang anihep at kakwa madeng ano ko rohan kakones honak chila kwa atin e kones mag ati shiruk manung kail chengat. Pero nits ama chakpu Dios laat chat manung kre sa likadyuam kakwa. Laat chat manung kre sa chuamek la tenamit pa. En el nombre de Jesús, anay la santilatin ning kanams, kakwa, ning kamchak atin Dios,
chisalin chol. Ang Diyos siya kwet kakwa, rikin si hunil ng kabano. Ning kaiti sila kwatin, siyan siya ling kaushimetsel, di kwam, ang nombre de Jesus. Rikin diloklak ang halibalain, kakwa, osop ti siya ating Diyos. Si okeng tasyak si hunil li chabil habinel, si okeng tasyak kakwa, reis na angkil, liloklak ang halibalain. Renak taruhang kamal, lakwatin, si hunilik kakwa silakbar. Dikinep lata ng bitipan. Utsok reheb at piltok makin kepapan. Ang nombre de Jesus, pantyo siya kwetin Diyos. Sa likon nalain, Amen. Diyos siya sabtisin kay re, mis amados hermanos y hermanas, si Juan Chirule kakwal ka Diyos, sa hunak chidikutang, joko kuchik chula keriken, e toharin chikulali atin ayin.

Moses, Father, Son. Ingkata siya kakit si Sael, kakwa, si kakiman si Terkosik, lalo kala, kwan kilal, lalo ba ati Diyos. Hukampe nak nagkatiyat, kakwa, nagkatiyake, naklae siya kaskutan sa kenru si Chochengkat, kakwa. Lao ta siya kakwa Diyos, si kutong sirikin li katkwangkik, si kutong nakrikin li katinobal, si kala, kakwa. Si kutong nakrikin nak nakakusikip ati Diyos. Inka kak chiruli pastor chiruhe banchi hunil tenamit kakwa ta kutum. Laat la nimbok sesh menep chikunil la kwa lalak ahol at in Dios di chokep chikolukre la kwa atin chokep chishokpal sa lirame at in Dios. Chatang anihep at kakwa madeng ano ko roha ka kones ko na chila kwa atin e kones mag ati shiruk manung kail chengkat. Pero nits ama chakpu Dios laat chat manung kre sa likadyuam kakwa. Laat chat manung kre sa chuamek la tenamit pa. En el nombre de Jesús, anela santilatin ning kanams, kakwa, ning kamchak atin Dios, chisalin chol, pancho shakwet kakwa, rikin chishunil ng kabano. Ning kaitisila kwa atin, chanchalin kaushimetseo, dikwam, en el nombre de Jesús, rikin diloklak ang halibalain, kakwa, osoptisi atin Dios, chokeng tashak chishunil lichabil habinel, Chokeng tashak kakwa, reish tang angkil, lilok lak ang kalibalay. Renak taruhang kamal, lakwatin, chikunilik kakwa silakbar, rikinep latin ang bitipal. Utsok reheb at piltok makin kepapan. En el nombre de Jesus, pantyo siya kwetin Diyos. Salikon na lain, Amen. Diyos siya sabtisin kay re, mis amados hermanos y hermanas, si Juan Chiruli kakwal ka Diyos, sa hunak si dikutang joko ko si chula kereken e toharen si kulali atin ay Amen.

Señor. Shpanag na kakirita na klaat ba ni kanukwa ka na kahunis. Laat ba ang rahral hunal choka chikoy peniki rin na klaotaw na choka kukin. Huwag ka na nakatsama listeng angkile lihunghun chermanos. Lihunghun chermanos liharupe kwan kep chiruli railal. Tata siya tat keolish kabila lebris sa ilalebris chol, Señor. Ikaninam ho rahil li jokep chisnum singkil. Abana na katsama listeng angkileb, Señor. Matuho ta chik lihil ho kep chiruli chat ling ka chinikiruhin chikwaklik. Tata siya tat kohubang lis choleb, Señor. Pagkana kwinukot sa amang chirishem ni kukalim ni pangkip chiruli railal sa luchot sa luspital. Lata siya dating kaning rehev sa inyo na katsama latin kanki sa shmel ischu amib. Kahubeb lischo linapeh lichukwa beh sa inyo. Nakapam na lata truhin chik ang hilang sa shmel ischu amib. Pagkana kwi, Señor, usap te silis chuam, lischina gloria marilis. Oksila kwankilal sa shmelis chuam, Señor, taruhinta siya, chibichang, taruhinta siya, chiatinak. Pagkana kwi, Señor, kohoblis chol, hermana Maria Cristina, kachila nagatruhin, chishkepalis, sa ilalipis chol, dahral kutang. Wasap te silis chuam, hermana Rosario Chokshol. Hukana kwi, Señor, wasap te silis chuam, lachina Luisito. Lata truhin chik angilang sa shmenis chuam, Señor. Wasap te silis chuam, hermana Micaela. Hukana kwi, Señor, wasap te sihib lak angilib sa li radio. Lata siya dating kaning charehev, Señor, salik anghel, yokep rechishpanunkil. O kanagwi na katsamal, isteng angkili radio felicidad. Lata siya dat osap tasing rehev li hermanos, Señor. Renak teruhin siya chiro sap tasingkil, lak anghelopal, arkinashkam lakwatin jalakbar. Nakapam na lahat, Señor, tatocho talishcholib lihunghung, chiokeng chak, salak anghel, rena chihokain, lahapali chokep chirabingki ratin, lakwatin, Señor, rinakako chako. Huwaka na chihokain, nakatsama lateng anghel, sishmelis chuam, hermano Silvano Moreno. Huwaka na kwi, Señor, usap tasili familia Juarez. Usap te silis chuam, hermana Angelina. Huwag ka na kwi, Señor. Usap te silis chuam, hermana Margarita Chokshol.